Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokone by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.